na masi ye breni ti dia kanzo do so ye kwa atwema wura bank plc okwa santasi na patasi area ba bia wo bia atwema wura bank wo no wo de so pesusu savings ne bi anase group savings no en na ma se mo do so na makaka mo bo mu a ba bia mo wo bia no mo kwa mbenya susu na wo de atre wo djuma ni mu ama djuma na ye kama kama your fixed deposit your current account or saving account as well sisu account no so e wo ho wo to a bo so miensa e betumi ama wo susu a wo betumi at zero wajumamu, iti achuma rura bank PLC. Enye wama wama ya kromfu ni biyawu. Wame duwamba ye achapa yebe toi. Na yanti wama wase mbo ni biya. Iti wama ntamu wano pebe biye biwa. Uko wadisenye achuma biwa ho. Achuma wafuase. Saansu na wama headquarters pa susu ewa ho. Saanu wama shes susu wama utong. Tempestuous pe uu. Tempestuous. Iti se upe 1,000 shes kura biti miyato. Utoa wabe kabange no hu. Afiswa. Omo shares mfaso abaso nyinaa ne ye che a wonso de ewo mu bi nti wunwini brenya ho eduru brenya bra de ore beto akukọ ene wo yere ho nioma e de amane se ajuaje afiaje o oba afiaje refa kwa di jwa kọtọ de opẹ obenya ne kama enu nti eya atwema rural bank plc ene betumi aboawo ewo saa kwan ne so ye kwa nim na ye kwa trending so ye ka trends ane che se nooma agent na ewo and in time video no so and I just said yeah the program no be BAB HMB now and no ma el koso I babu why program yi the what program no na yi ediba and uti yeah babo na what yi yi ya na ya beja fono o ma che o ma jen sima bako bako na fe unsu o wa jen biya and san ya the debate for today no so ya de abaso den den den aha and uti yeah babo video no iti tewa so babia wo bia na wo so iti bia wadi ka akra atibi ana wadi kan atie bi wadi kan atie bi bia meme ko atie ni yo yada masi iti ye freeway so a enche bia no na ye koso se de yedi ka ka akyerem no bema bi wo so wonte ne ho asekra free se adwuma wo ye no wonde onim se wo kunu ho no wo boa ne yire kase ohia 10,000 aye 100 million ah this we nibi obekwa akofa ne yire kase kodi dwa bere me obekwa kodi dwa aba ne yire kase ne wo na be si no ma nnu an se wo si no ma yin wo ye adwuma bia bi wa ori ni mu na opia de nkofo kan ne se ya shapa yeah okay yentie